mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo 16 osu elekesan odun 2026 gbogbo lembo lewa e dide o gbogbo eyan omo Olorun e ma bo nibi pepe o gbogbo bi te ba tin gbo mi e jajo lo dupe lowo baba mi baba re oba to tun ji oji si imole alaye loni ojo anu mi ninu awon ojo ti a ki fi si awewa oni je ikan ninu e adua ta gba emi ma gba fun yin e didi e ma bo nibi pepe pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti mi dire market gba gititun ni ilu ibadan eyin omo Olorun kin to bo sori Facebook YouTube ati TikTok ejo ka to ma bo ni church loni ah eyin ayan fe nkan kan to de o tun sele laaro yi e ma bo ni bi pepe e gbe yoyin dani be se nbo e ma bo ni bi pepe atomode atagba iyo yi e gbe de church ati CDL loni bayi bo ku to di pa lo adua meta ni Olorun ki ko adua lakoko ni adua ope ni gbogbo bi te ba wa e sun iyo yin megbe e wa joko e mo do bale eni baba gbo pe mi nigba mo wa layi oku mi o le yin o Olorun mo gbe oga mo yin o engineer e ba mi pe pastor Mrs. Temitayo nibi ti awon omo Olorun joko si bere loni nibi to nkaluku tin woju re bi omo kunrin se mo woju babe nibi ti awon mama joko si bi omo birin se woju ye kan mo kan sara si eyin te wa lori Facebook ati TikTok ati YouTube be se ngbo mi laaro yi se mo te se e kan mo te thank you father thank you Jesus thank you Holy Spirit mami joko ni mo do bale laaro yi

ko si enikan nu wa to le du o ni sugbon idariji nbe lodo re ka wa o le ma beru e Psalm 130 mi mese to se to mo mo tile kun orun mo mi mese to da ti o je ki adua ri o ti e se bi eni po down mo mi o mo to towo bo eleyi to nje ki won da adua re si olaya akosile iwe mimo lori mi ni pe tin ba ni ki ese nikan ko duo oni yo do ta ba ni ki ese nikan ko lo yo lo eyin wo le fe ese yin mo o fe ko le o si fe pada sinu e mo gbadua olohun gbogbo awon omo olohun ti won joko ti won wo yi o lawon fe pada sinu e bi won mo agbara tin dariji ni iwo lo lu dariji ni olugbebe ni dariji wa gbogbo ese lero loro ati ni se je ki ese wa ko lo si okun igbagbe nitori anu tin sogo lori te idajo wewa awa o si mo a o funfunju egbon wulo mama yi ati baba tin gbo mi brother ati sister yi student yi o ni pada sinu ese re mo atu ole atari ese jin o in the name of Jesus instruction be ni pe mo pada sinu ebi re o adari jin loni adua keta ni mo wa fe gba fun yin ti se adua nu Bibeli so wipe emi o sanu fun awon eni temi o ba sanu fun. O ni bi Israeli ba po bi yan re ti okun e tewo ma esun iyo yen mo tosi. Mo gbe ni to gbo mi ni iseju yi. Mama rabadune ke poya. Abali ameno so topa ayade. Mo gbon ti won pe ni agbara Olorun ni mo fi so tele ninu mi. Mama tin gbo mi ki anu ko dite fun o. Gba anu Olorun. Laarin awon yoku ki anu ko farahan. In the name of Jesus Christ, ewa kibe baba jenra anugba odekunle Epaphras mo ko ti ena omo titi layo Debora wara anugba in Jesus name se le dide mommy se le dide daddy e gbe iyo yin dani e wa rin lo siwaju eni baba ba mi damajemu iyo ba mi damajemu oniyo lato ni lo iyo ti mo gbe dani ji o si se femi na in the name of Jesus Christ egbe ikilo ki se pa nbo iyo ki se pa kan agbara kan to special bo ba se so tele si o lo nje o yato anything ti woli ba so tele si tabi ti woli ba fowo kan o ti ku ni nkan lasan o di majem olohun fun eni to ba gbagbo enikan ni kini di ta fi ni tin ba gbagbo prophet and mysterious people they speak nonsense that eventually become sense. Eni kan ki le wi yen woli la won eyan ijinle ti ma so nkan bi isokuso ti o si pada wa mu nkan to da jade iyo lo gbe lowo yi mo tin so lati ejo yi olohun ti tu oko awon mi nle o ni ka gbadua si ki so tele si lowo re iyo ti dowo ti e gbogbo nto ba fi kan yo bere si sise fun o in the name of Jesus Christ o ye FC iyo yen le e je ki nsare lo e si iyo yen le mami Eje nsare lo sinu iwe Leviticus chapter 2. Eje ki nka verse 13. Iwe Leviticus chapter 2 verse 13. Egbon ti Bibeli pa lase lati enu Mose. Oni ati gbogbo ore bo onjije re ni ki iwo ki o fi yo. Ko fi yo dun. Ki se pe ko fi si, ko je ki yo dun. Gbogbo ebon jije re ni ki iwo ki o fi yo dun be ni iwo ko gbodo je ki iyo ma jemu olorun re ki o ma se si ninu ebo onjije re gbogbo ebo ji ebo ma jemu ni o irubo kini kan ni o gbodo o dase o gbodo ma jemu ni yo o ni gbogbo ore ebo re ni ki iwo ki o si fi yo si e meta ninu fasi kan Vasi kan o si da koyo ni igba meta ke le mo bo se serious to o lo fi je pe gbogbo eni tin gbo mi ti mi o ba fun o ni yo lo bu yo die bu sinu awoko to kan eyin omo olohun te ba ngbo mi bo ba si wa si church lola bere pe ewo ni woli igbadua si won le fi le olowo I pray seriously in ta ba se ni we mai na la se ni sona church ni ola bi ogo se nje ti olohun ni gbogbo bi ti e ba tin gbo mi ofin akoko ti olohun pa lase fun mose re enikan ni se bi se be enikan na ko lo wa nibo won ti wa tun loyo now
awa pada lo sinu iwe second king chapter 2 eje nka verse 19 ibi ti anti koko lo application yo second king chapter 2 verse 19 woni bibeli so eje nbere lati 19 ye awon omo kun ilu na si wi fun elisha pe ki esi itedo ilu idara o bi oluwa mi ti ri sugbon omi buru ile sa seri ilu ti won pe ni jeri ko mo ti so njo ni

ti gbọ mi kini woli wa se bibeli ni o si jade lo si bi orisun omi na o si da iyo si o da iyo bibeli ni o si da iyo na sibe o si wi pe bayi ni oluwa wi ibi ti iyo laso ti le da sise re ibi ti iyo laso ti le da fun re ibi ti iyo laso ti le da jade bibeli ni o si wi pe o so tele si iyo yen

0: oni ti yo ba dubu ha ibi ti wa la wa re o ki oni kini a o fi mudun ko si ni lari mo bibeli wa so pe bi ko se pe adanu o tun wa fi kun ki o si di temole ki a tele se omi ni ko di temole bi yo ba dubu ah e ki gbe baba mo gba ki o to so mi dubu mo gba ki won so aye mi dubu mo gba ki won so ise mi dubu awon ise kan be to je pe systematically o ti dubu bawo le se mo to dubu ko sentiment yo we mo ko ni ni lari ko ni si oko ko ni si nkan amuye ki lo si fa won fi yo pa o lara nigba ti a bi o olorun emi awon woli ni iko mi fi isiju abami ran won leyin eleyi won bere si mo ni testimony lo ni kongbe kongbe o se se ko omo ti gbo ijele to nbe ninu iyo o ni mo side re laaro yi bi oluwa se nbe ti emi nbe laaye jesu olugbala o tun pada reference si gbogbo iyo ko le mo pe orun oluwa baba wa ti nbe ni orun baba oluwa jesu christi nje je mo pe won ki sise ta ko ra won won bi agbe kale bibeli de bi wipe bo ba ni oye oye bibeli le mo yi o ojo ti bibeli ba yi o ri pe yanu lo simple ju Olorun o mo de o si gbogbo awon ile ti o ti gbe iyo dani gbogbo eni ti o deja re gbogbo eni ti ntele mi bi mo se mu oro iyo yi je ki yi pada nla ko bere si de ba won ategun ti tun ategun igbedide yo bere si fe ninu ile yen o ni de eni ti won te mole o ni se foju di iyi pada nla yo de bo laaro yi eyan ayan fe an te si waju ni ola ni agbara eni to ni aye atorun mo ko pa e mekwo no ya dali abadasha ni bo le tin gbon mi e je nsare pe obirin ko na sare soro die tori pe ibi ta nlo jina mo si yin loju ni sa engineer e pe eni to kan iwole ko na sare fohun ko ma se pe mi o ni da to mi lataro
1: praise the lord mo dupe lowo olorun tori pe olorun dara si mi ninu ijo igan to so egan aye mi to so di ogo fun mi
2: nice
1: ni Oye 2023 ni mo joye pe yi.
2: Very nice.
1: Business ni alajapa ni mi, o ma nlo ke, o ma nlo le ni. So o se yan o duro lowo mi. Amo mo sa duro mo ipe yi. Emi ati phone ni ti mi ba le wa sibi.
2: Ijo te ba ti St George, e ma wo mi lori live.
1: Be ni sir. So daddy wa ma wa so pe lati jo to tin lo, ki lo ri mo bo. Iwa ati wa ma di phone ka nkan kan. So mo wa ma mo bo se wa soro yen to rojoro ma ndun mi mo wa bo si unu pepe ni mo wa koju si calendar baba mi mo wa so fọlọrun pe ọlọrun jọ se iyanu nu aye mi ti okunrin ya fi ri pe yes adura mi gba ninu ijo comfort life mission so bo se di awa program on ti bere program so bo se gbe wa fun mi pe program si bere mo wa connect mo mo wa sa nwo mo se ni bo se bibi ka share ni mo se share niyan but na mi kan le wa ni over that be 30 years mo si kere ngba yen tan ti lo so mi ni contact won mi lenitin leyin ori Facebook mo si ma message won wo kin reply mi won wo gan bo se wa ti join mo kan share de odo won ni pe je kin kuku tun
2: je n share bi mo se
1: pa da odo won bi mo se ma n
2: share ga yin te mo share njo to share dodo alaanu o sumo bayi
1: so bo se ti join niyan mo kan share dodo won bo se pe mi niyan ni Facebook mo wa tun number yen wo pe se won se mistake ni abi emi na na fe pe mo se gbe niyan mo se ki won niyan lo sa ba ni Tolani bawo ni mo ni ti e se ran si mi number ni so number ni ki lo fe ki n se fun e oko wo pe abi ki mo wa so fun won mo ni mo fe kan site mi ni nkan kan number ni business e nko mo ni on lo ke on lo le ni pe ko duro dada won ni ti business ba si duro site a se pe ki ma worry so ba se fun mi ni ba se ni pe to n ba ya awon ma get back si mi ki send di number mi ni ori Facebook yen so mo se send number mi si won Facebook yen bo se wa be si ni pe mi won add mi ni WhatsApp won wa ma message mi so bo se dijo kan tun wa nu program mo tun share dodo won
2: ege
1: eyin share yen bayi mo kan ni 500,000 ni Also, I did your program with you late as in last day. Motu Shewani and Munyolo. Motu need the freezer, Kinte, ni freezer. I mean, I'm afraid I'm going to sue one in color that quite I could go to. So, but to shave father to 450,000 in
2: here. You know, don't know where. But about it won't be. Can she have me? Lord Jabosso will do. Nice. Say, oh, you are here. But when you tell Monsia, it will be done long to buy your son. Oba oke oba isale oba arin gbogbo eyin te nbo mi lori facebook so mo share program yi a n pada abo nisin mo nbo lori facebook mo nbo lori youtube mo nbo lori tiktok e ni tan yin je gbogbo awon tin connect omo kan so bo se connect mo program awon eyan gbo lo bi nkan mi o ni bo na se awon eyan tin follow hun niyan o wa so awon tin be lori youtube ati facebook omo nbo bayi ati tiktok o ni bo se bere si ni follower ki wa se yen nikan oja hun gbogbo nkan aye hun gbera yi pada de ba hun olufe ko si ona ti iyanu le gba wole eja lo sori youtube facebook ati tiktok imedele ta ba ti pari la bo si church lati iwo rode wo moto gbagi ele fe so kale ni we ma ebere church olorun ojiji nibi garage yen isin meji la se loni isin meji la se ni sunday enikan ni e sa wo ago mejo abo ni si alakoko bere elekeji o bere ni ago merin loni oloni wednesday ko si bo se ni ranu egbe yoyin dani o ati ko si o gbogbo eyan omo lohun ninu we letifiku chapter 2 verse 13 oni gbogbo ore re oni ko je ki yo odun gbogbo ebo sisun re gbogbo ore majemu re oni ni ko fi yo si e lo ka o letifiku chapter 2 verse 13 gbogbo eyan omo lohun mu ebo mu irugbin to fe fi yo si fifi yo si tumo si pe ji o po ji o yato si tenikan mo fi oju kere ore to ni yonu mo fe ke se laro ida mewa to ni yonu mo fe ke file account number church re o 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade biyan ba wole elo eleyin ma 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan o gbe jade account number church ni gbogbo eyan omo ti an bi loni ekun le kin so tele gbogbo eyan omo ti an bi loni mo nawo ki oluran lowo ko dide fun o be se mark birthday yin tabi wedding anniversary yin Hello, Kalaja, Tioni Bima. In Jesus' name. Happy birthday, long life and prosperity. Number to share testimony in Siri. 080-88-71-65-66. 080-88-71-65-66. Send the message in. Ire atanu ko bayin. God bless you.